narito niya lang na jolo na marguar si Zamburaga. Sa dahalak na durako buti na malumarina. Bisirambas sa bajir na jolo tempat kajadian na. At ang betang marguna ti daganak ta. Marerap ka pangidoon ti pamarenta. Ang surapin ang dibangon betak marguna siya no ti pulinyari.